any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo

Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwento pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesu retwam o any friend for me no be bad in channel amutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

sa emi bi na ya suri chamo any from for me no be ba ni chano amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won sa mo ji di sa metu mi aye we hi amu bu ani se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye

de frafom ye no bi ba ni cheno amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metumi aye wei amu bua ni se ha ni owure.

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo